Hanno Itzi. Kevosa Buyaka Buyana. Ke mo rata mo go maswe mo retsi ke gola ke mo mamela re gola re bina dipina tsa gagwe tsene di timetata ya gona le nako mo ne le gote mo go ne go buega gore na o na le mathata voice ya no ne ke a gopola ke tseding tsa dinako tsena gore ke ile ka seke ka itumela thata ke tsogile ke ipotsa gore a o tla kgona go bina gape ya ba re di doctor gote go na le sengwe se e leng gore ke growth mo voicing ya gagwe ya ntsa e treat yano pelo wa me ne le botlhoko ke tsogile ke re a Adele o tla feletsela gore wa boa gape o tlo kgona gore binela ka mokgwa e leng gore wa bina ka teng a ke re wa utlwa gore voice ya gagwe monate yang yano ke voice e monate thata ga se voice nyana e leng gore o ka batla fela gore ya e nyelele mo industry ya mmino moreetsi wa station sa mantlha sa Merapong 360 radio ke voice e leng gore o ka batla ka malatsi yotlhe e be le gore ya dula fano fa ka malatsi yotlhe be le gore ya dula ya go itumedisa moreetsi yaano ne ke ipotsa dipotso ke re a o tla boa Adele a voice ya gagwe ntle ena e le gore go dutseng mo kokotsong ya gagwe kgotsa mo voice boxing ya gagwe sa se se dirang gore a seka fetsela gore o kgona go bina ka mokgwa e le gore o tlwaetse go bina ka teng yaanong ke le worried ke sa itse gore goreng ke le worried be ke lemoga oh no le one mike o rata Adele thata o rata ka mokgwa wa binang ka teng yaanong ke star ke champione voice ya gagwe mmino wa gagwe o montle thata na wa ga ke itse don't know about you fela na ke wa intumedisa thata ga bina ya nako e nngwe le engwe ga bina ke a ema fela mo ke leng teng ebele gore ke jalo to ke le monosi ke sa gapeletswe ke motho go sena motho oreng one mike a re jaloto ya ke motho e leng gore nka feleletsa gore ke a mo reetsa tsatsi le lengwe le le lengwe ke sa kgathale ke sa utlwe kare ke a tenega ke rata fela ka mokgwa e leng gore o e betsa ka teng Adele moreetsi wa station sa mantlha sa Merapong 360 radio o itse ga o reetsa motho bo utlwa gore nomo a bona o ga ke kgathale nka mo reetsa tsatsi le lengwe le le lengwe nka mo reetsa kgwedi e nngwe le le engwe motsotso o mongwe le o mongwe yaane ke le yalo ka Adele ne ke mo rata thata ke rata voice ya gagwe le ka mokgwa e leng gore o betsa di-pitch tsa gagwe ka teng moreetsi wa station sa mantlha sa Merapong City of Gold le gompieno ke sampane ke mo rata yaka maloba ke mo rata yaka maabane ebile tsatsi le lengwe le le lengwe ke mo rata le go feta moreetsi wa station sa mantlha sa Merapong City of Gold o ka feletsele gore ore no o go loile Adele ya go siame le ga ntoile o ntoetse nna ga ntoela motho mongwe itse ga batho ba reno ga go na le batho ba re no go loile motho ba re no go siame o ntoetse nna ebile ga ntoile ke rata ka mokgwa ene gore o ntoile ka teng o sa kgathale go sena selo se e leng gore no tsamaya o lo tlhola gore a o loilwe sentle kgotsa yang tsamaya o lo tlhola ya o sa kgathale gore mang o reng wena o rata fela maikutlo a e leng gore o ikutlwa ka ona moreetsi wa mantlha wa station sa Merapong 360 radio ke te kgolopedi masomepedi thataro ke ngwaga e leng gore re mo go ona yaanong ebile dipalane o tlhola letsatsi fela go monate mo mosong moreetsi ekare ke dirile yang yaanongna ere ke bone ya ekare tlo nna moso monate ya ke moso e leng gore o a shaena man ya ke moso

Ketsela chunwe ke go dumedise gotla mo lenteng kere mo station sa o sa mantla sa microphone 360 radio gompieno dineo dini neo za wa gola ke tsala engwe ya me ke khale ke sa mone ke rata gore happy birthday go dini neo za wa gola gompieno moretsi yano re mo lakaletsa masego fela letsedintle non tantla fitla le ena wa gola ke re happy birthday ko go ena le mang gape junior mangweni le ena wa gola le Jackie Sichele Rapalane Jackie Sichele Rapalane ke tsalame ke kgale ke sa mmone le ena ke a solofela gore ka di holidays e leng gore re ya ko go tsona o tla ba le mo South Africa ke tsalame bogologolo a le ko UK a dira ko teng yaanong o tla fano fa ka malatsi a mang ga a tlo re etela yaanong le mang gape Sbo Zulu ke tsala engwe ya me ke radio station manager wa ko KwaZulu Natal moretsi wa station sa mantla sa Merafong Sivuile Jeffrey Sifuba tsala me le ena wa gola gompieno ke bone ba leng gore ke batho ba leng gore ba gola gompieno ke ba lakaletsa tso tsotlhe tse dintle tse molemo ebile ke solofela gore modimo o tla ba okeletsa mo letsatsing le la bone le gonne monate ba seka tshwenya ke sepe ebile letsatsi la bone le tsamaye smooth gonne malekere gonne monate go seka na le matsapa ape yaleng gore a utlwisa botlhoko moretsi ya shebana kwa gago somele bone pele moraga ura ya bo robongwe bile le di-temperature tsa rona di tlhatlhogile ke somele bone degree celsius 14 degree celsius probability ya pula ke 68% moretsi raya gore le gompieno pula e tlona ga e re 68% ya go bolelela gore nne gompieno le ga letsatsi le ka tlhaga yana fela pula yona matlhogonolo a teng o tlo a kra pula yona matlhogonolo a

Mase mbona ngathi kuvaliwe vulani madoda. Ifuna ngize ngicele umsamo nginikele ngomzimba wethu empela ngeke bogogo. Iyalangame vulani.